Zombela siyaqhenqa siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni emfundo. Zombela siyaqhenqa siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni emfundo. Zombela siyaqhenqa siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni emfundo. Ay ay ay ay. Kumnandi emhlabeni emfundo. Ay ay ay ay. Kumnandi emhlabeni emfundo.

0: Unhlanhla Ngwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Uzimpana dadla phansi. Uze wazi umfana dadla phansi umsindo masukweni. Ha, nhleli nawe uMpoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngijakavuka emengenyawo njengamanje ziyakhala.

njengomuntu owazi usahlupheka, bebone ngathi izinto seziyalunga.

0: kahle bona tokhosa na ikho kokhosa nonke na cha yakuzwa lapha ngendaba ukuthi umfesifazane eqoke into yakho yangaphansi truck noma isikhethi sakho sangaphansi hayi mina ayingeke owami bek bona kunesithuthu esingalahleka kimi sokudoda abanye bazothi anginankinga nowakho kodwa ngabheja imali ngibeke nenkomo yimi angishwayiba ubabugwala hhayi ngababheje ngasibhejela sobathathu ngeke sikwenze lokho ini sibe ney'ngwele ebese siphethe zisigayide ukuthi umfana uphila kanjani yini into enhle yini into embi ngoba ungaba mdala uthotha ingqwele bungenayo ngeke kube nengqwele uhlale idolo lapho kusuke kusiphe kushonilanga umfana ilokho nje kuqhisayo angisho ukuthi niyabavima kodwa umaqoqela umshwayiba umabugwala hayi ngayibeka ngiyatshela hhayi ngoba sibadala kodwa ziyingqwele ezi sikhulisile ukuthi umuntu enkhulu ongamde hhayi lo ukhuliswe ingqwele iyakufaka kulayini hhayi lokho nje baba umtimane bo kakhulu kuze ndala umaqoqela hhayi
1: Oh baba maqonqela ngiyakuzwa gehla lami uthi ke hayi ngeke bakuvume lokho yenzeka kanjani ngempela lento mhlambe nawe impela kusukhathazekile njengalensizwa le eqokelwa izimpahla zayo izimpahla zangaphansi ya khamba kanjani lapho kuwe uyagqoka kagqoki mhlambe iseluleko ongasidedela noma ungasikhipha kulensizwa ngempela ngempela yini isiphi isinyathelo efuneka sithathe lo mpimbo ngoba manje uyasho ukuthi ke wasuka lapha neke kufakeni ama-under washiya wabona ukuthi hayi ushuthi ayamlingani angisuka ngifake laphana-ke ama-boxer short hhayi uyabukisa-ke ngayo-ke uthi uzathwabaze ngayo ekhishini mpelampela ubona ukuthi iyazizwa laphana-ke ima kwabo ukhuluma nami-ke ukhala ngayiphi ingoma-ke yesicathamiya yiphi ingoma ufuna laphana-ke ukuvusa ngayo-ke abakhethiweyo bakho vusobani osukini-ke lanamhlanje ulwesibili lokuqala kule nyanga laphana-ke kamfumfu lethwese ihlobo alikangeni ihlobo abafowethu heyi enye iy'nkulumo efuna mayilungiswe leyo abantu bazi ukuthi ihlobo lithwasa ngomhla ka-1 kuphela ngomhlakathi sekuyihlobo cha unomfundo lo ndebele ebenoshenge wasehlala nkosi nginikelela ex yami.

kopana bezu messenger zwile umsindo qhamala saya nguza kanti ukhetha kulo sekusile lokwezikiza lebhale tumanga kahle bekiza laqhome khona sinyaka ula ngilandela uyenzela umthetho abona khona kangaka uyifanele dipila vele xela kula kungoba umjobe xela kuhle ethuphe ngaye ngoma yajinwa sakila kunaze tuka lenhlamba nganyawa nje bayaqothoza mfana sobuntu bathi jamana ngaye ngoma yalo kula ngomuntu ukhetha kona ikiza lebhale tumo Ibambe mfuna ubuza kaXoxoze ibambe nomhlobo labana benpika Unike ibhola ke semana kulundenze ngeke sikhiphane kalulo siyazi ubuza kaXoxoza Ngeke ngisebenze lutho phakathi mhlobo ngoba nje bayivale ngule ivaliwe Senze basizwe ngokuthi ngwaza buya isunsawo Umenza mina ukukhula ngolwezi ngabe kule yamukhulile Mangobuye kwa bathanda wathi famba kulukhulu save mahlehla wathi xoxoza manje na Bashabe ngoba nomfulo ngumfulo ngelicela bezosebenza sobulindile abantu zasala ngabe ngabe kunokufuna ukuvaliwa uzabe ngiyathabela imzondo ayizembe bekho uzokuthini kanti akusambe imbulu xa kusemadzini imbulu eqhenyami nawukwami ngephansi ngolele mkhumazi

0: traffic esuka eDurban North izemhlanga ungafuka ukuthi traffic esuke kumngeni izenanda lalela woza ngizobe ngibalapha futhi abantu ngesonto ya ngithi mina asibabithize singabanikeza isikhathi singabadabukeli ngivithiza mama wengane ngivithiza baba wengane ngivithiza malume okuthakathayo efuna ungaphumeleli ngivithiza kwasani lo muntu okusihlekisayo emsebenzini engathi uyakuthanda kanti akufuni ngizomvithiza ngesonto woza ngo 9 o'clock ekuseni uzothatha insebenzo kamavithiza ukhona umprofethi ufikile ugalelekile omavula kuvaliwe ngihamba nozimu ngihamba nomjuluka iy'ngelosi ezinamandla zobe zibheja amehlo ebomvu ngesonto uzobe zikhulula abantu zokokhala induku ey'theni zakho uyoqhuma itshe enhlafunweni yezitha zakho ngithi mina leli qolo lamadola aqumbile abuyela kuye lobekade wafakile ikumema eThekwini eMansele number 110 250 rand ikhombo kamavithiza ma ungena eminyango thatha impinda mshaye uyithathe ngo 100 rand Jova makanibusise uJova nenzele okuhle phatha amanzi akho ngo 2 liter phatha amanzi akho ngo 5 liter izowabusisa amanzi akho abe alethe ukuthula alethe impilo alethe ukuhlambuluka phezu kwegazi lakho Dr. Mzinto umavula kuvaliwe ngicela usende uWhatsApp ubhale uthi vithiza mprofeti vithiza mprofeti bhala kanjalo vithiza mprofeti bhala kuWhatsApp wakho kwinamba ethi 076 66 48 114 076 66 48 114 senda njengamanje ngiyaqala manje ngiyabavithiza
1: Amen bazalwane ngibingelela ubaba wethu umavula kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama usizo sethu ngiyabonga ufakazi bami baba ubokuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena ikholi bazalwane ma ngingena ikholi eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda kawu-2 ubaba wabo shona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwasukuthi ubaba wabo omdala babuyingane zami uyangibonela ukuthi ufela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zamfo wabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kuvaliwe ukuthi ngiyabonga konke ingilosi ingivulelile ngoba ubaba ozowahlola ubaba omungivakale okufuna iy'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamningi kodwa uthele osuku lensebenza leyizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu nge-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba nina bazalwane sengaze ngayitholelenye indoda kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphaa ngiyabonga engilosini kubeke njani ingilosi amavula kuvaliwe uyingivulele ngiyabonga amen Amen bazalwana.
2: Amen.
1: Ngibona somama ngibona utata bazalwana ngibona inkosi yonke. Bazalwana igalamini yomu yesihlabathi. Ngifike ndathela endlini. Ngo 7, ngo 8 salala. Masilalayo kwakhona into eshizithongo ezikhulu ephezu kwendlu eshizithongo ezikhulu ndaqonda ukuthi hey ngiyoyika ndaphinda futhi ndachela futhi bami ndayixosha leto ndayixosha ndaphinde futhi singaqoka kuthiwa ngoba imayisozela kakhulu salala umakhelwane ongezansi uthi yewo uyafika ekuseni uthi hayi bo mamntolo bekuthetshani izithonga bezisisho kwakho andisazibele kuthenjike mna-ke hhayi andazi nam ndizibile ozozithonga kodwa ndizibile athi ifesti lapho umakhelwane lifile imbonje inkulu azalwane nempuku ebezindihlupha bendihlushwa zimpuku kakhulu nezinto zizibakwa bezininzi kakhulu endlini bazalwane lozo zinto oko ndithe ndasebenzisa izinto zakumavula valele qala nala
2: Ngibingelele kakhulu mlaleli weNanda FM, ngibingelele umlaleli weSiyathuthuka FM, ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Angidlulise nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngomgqibelo kungizobe ngisestenga Town Hall. Isikhathi kuzobe kungu 9 o'clock ekuseni kuya ku 2 o'clock. Ngicela nisheshe nifike abantu bakithi, ngizonikhulula, ngizokhuleka, ngizoqaqa izinto emndenini. Umema bonke abantu, abantu abakomandeni kohlomendleni koStenga, Great Town, Madundube, Maphumulo, abantu abakonkobongo, abantu abaseGrandville eThethe, bakoThembeni, abantu bakoShakasheti, abantu basoThongathi Verulam, bonke nje abantu abasondelene noDukuza. Ngizobe ngilapha eStenga Town Hall, ngizokhulekela abantu. Ngizobe ngiphethe ikhombo kamavithiza, ikhombo kamavithiza engizobe ngiphethe. Ngizolwa, ngizovithiza yonke into elwisana nempumelelo yakho mlaleli. Imindeni donsa kanzima, imindeni ixabana yodwa, obaba, umama, sekuligama ukuthi ningabashadikazi, sekuligama ukuthi inina abaphethe lowo muzi. Kunemimoya engenile phakathi kwegceke, kunemimoya engenile ebudlelwaneni benu, ninezikweletu, nicilile ezikweletini. Ngiphethe umavithiza, ngizovithiza yonke into emelene na. Ngifuna umuntu mina othi ngihlupheke, ngifuna impilo yami iphumelele. Ngifuna lowo muntu osho njalo angilethile isonto, kodwa ngilethe isitshazululo angilethile ukuzoshaya izandla ekudala nisonto abantu bakithi sengifuna umuntu mina othi mprophet ngiphathe imali iphela insuku ezimbili zingakapheli ngifuna umuntu othi la ekhaya kunamagundane la ekhaya uhamba iminenke la ekhaya abantwana ngama weekend babuya ekuseni idakamizwa ngathi idayiswa la ekhaya ngifuna umuntu mina othi mprophet ngicela uzongikhulula ngiboshiwe ngizobe ngiphethe iyona ikhombo kamavitiza phatha umnikelo wayo ka 250 rand ngifuna abantu abaserious ngifuna abantu abafuna impumelelo ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni ofuna ukuphuma ezikweletini ngifuna umuntu othi ngiphatha imali ngingena esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo indoda ethi inenkinga emzimbeni wayo ngizobe ngibakhulekela abantu ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo futhi ngizobe nginilapha umuntu oneyilonda umuntu ovuvukalelwa zinyawo umuntu onenyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo nomuntu okushisa esifubeni umuntu oneBP umuntu onoshukela ngizobe nginelapha bukhoma ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu ngifuna lo muntu okhe othim prophet ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili mlaleli wami njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho iChannel 261 1KZN TV uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo ziyashintsha izimpilo zabantu bantu basestenga namaphethelo bantu bakomandeni bantu bakohlomendlini bakosthebe bakoginga indlovu bantu bakodendethu nangu uJova enihambele ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavitiza ngizovitiza izitha zakho ngivitize konke okuhlupha ikhaya lakho konke okuhlupha impilo yakho izinsebenzelo zomprophet ezizobe zikhona kuzobe kunomkhuculule lembize namandla elapha izifo esezehlule emzimbeni womuntu uzobe ukhona unoyimanga uzobe ukhona umashanela izobe kuzobe ikhona le oil yodumo le oil ewinisa abantu emakhasino le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini umkhanyisi oil engikhuluma ngawo ngithi mina bantu basestenga namaphethelo uJova sekuzwile ukukhala kwenu ngenzeka bucaba ngothi uzufe ufele leso simo sengifikile bakhululiwa abantu umhlaba wonke ngizokhulula wena 9:00 kuya ku 2 Estenga Town Hall uzokhulula abantu ikhombo kamavitiza ngizobe nguphathele yona
3: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwemukela
4: yebo baba linjani
3: siyaphila
4: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
3: ya buthini ubufakazi bakho
4: ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba
3: yebo
4: yebo baba ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi manje zama umkhuculula ngicela ngawe baba
3: ya
4: yebo baba ngithe lazama na uthenga umkhuculule ngifuza baba kuthe ungakapheli u 7 days baba
3: ya
4: uthe ngabe u 7 days kwabe kwashaya yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ngiphuma kodwa lasiza umkhuculi wakho baba
3: ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma
4: bekuneyinsumpa baba ezinezilonda emacaleni
3: le nto ibisinesikhathi esingakanani
4: yo mhlawumbe 2 years baba
3: I 2 years iphelile.
4: Yebo, ningasizakali ba.
3: Kodwa nele wathola umkhucululi wawusebenzi, ubusebenzisa kanjani wema?
4: Kanti usebenza ngokuthuza baba, nihlamba nangawo.
3: Uhlambana ngawo ubuntu bakho.
4: Yebo baba, yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umuntu baba, ngithanda sasheli kanjalo. Ndawufonela emsebenzini, umsebenzi kade ngiwufuna.
3: Mm.
4: Ndafowunelwa kwathiwa mandenza etorhweni. Kungokuba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayitha ndinakwanti oba mandithi mandibonge.
3: Umsebenzi uvulekile manje.
4: Uvulekile baba umsebenzi. Mandenge ndiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba.
3: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapha kazona sekuvule kumsebenzi.
4: Yebo baba, ubatho kanjalo njengekhaya nami ndatho kanjalo, kusho lokhu isichitho ezi. Kodwa ndisezisokuza kubaba umamvula, umamvula kuvaliwe, kwalezi into engayazi engingasoze ngikhohlwe, ngitsho abangani bami ngiyababalisela baba.
3: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova akubusise, uJehova abe nawe. Kukhanye kube kuhle konke mntanami.
4: Yebo baba, ngiyabonga kakhulu.
3: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya, fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwamafuna kuvaliswa kwamukela.
5: Amen tata, unjani?
3: Molo mama, siyaphila.
5: Siyaphila tata. Tata ngize nomfakazi tata, bendingumntu olala sisilwane tata iminyaka.
3: Yebo.
5: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa, ndithetha njengangokutata indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani, uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
3: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo?
5: Asisekho, asisekho tata, nditsho njalo.
3: Sekurayithi konke manje?
5: Sekurayithi tata, nakho okunye tata. Bendingumntu obezamana neemali zabazali bam tata, zingaphumi, ngazama ngazama. Shuthi ke tata nazo, sesiyabona kuyalunga, sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata.
3: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi?
5: Ingaphumi tata, ino 3 years wonke siyizama ingaphumi. Kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho, ndiyabonga kakhulu, kundithumelelise iintweni eziningi tata.
3: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona, impilo iright manje?
5: Iright tata, ihamba mthebeleni. Hlezi ngifakaza ngayo ebantwini nabangane, ngibaxelele uba umkhucululi umavula kuvaliwe, wenza into zenzeke, mabahambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata.
3: Ya.
5: Yebo, ngiyabonga kakhulu, umavula kuvaliwe, wenze nakwabanye tata.
3: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova kubusise, zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli, abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga umavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni? Kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumeli impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla, ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati, ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango. Kwamavula kuvaliswa kwamukela.
6: Yebo baba, sawubona.
3: Yebo mama, ninjani?
6: Siyaphila baba, njani?
3: Siphilile wema wami, sibahle kakhulu.
6: Yebo baba, ngithake ngithule nami ukufakazi, ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba.
3: Hayibo.
6: Nginenkinga kababa wengane, ubaba wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka. Wangibaleka nezingane enkundli baba.
3: Awu.
6: Ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba, wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba, bengifune ngiyisebenzisa. Kusengelinye ilanga baba, ngizihlalele nje, kwafika usisi wamakhelwane. Mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle, ma ngifika ayikho imoto la emile la. Ma ngithi ngiyafika ayikho, ubaba wengane zami baba, uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wanikeza 10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane bese ngithenga lezi zinto engizidingayo baba uthe ngisahlele.

0: unucela kehla yino icelayo
1: icela umsebenzi yawo yamubi yaphela
0: ukuphi nendawo
1: usemawoti
0: Wena kasha wenze nje awufike kumina ngolosihlanu baba wena udinga nje ngikukhulekele kuqaqeke impilo kuwe
1: Ekhinge mawo tumaza ngazi siyanazi afisile
0: Awu kodwa kasha lami inkosi yami wena ngathi ungathi washawa ngelumbo lokunganyakazi unginyakazela impilo yakho Wena kasha ngisemantsele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eMantsele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe eMantsele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe eMantsele bazokukhombisa abantu
1: ewo baba
0: izakimi kehla lami nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola
1: ewo baba nge
0: sibonga wekehla Kwaba vula kuvaliwa nya kwamukela.
2: Amen baba mavula kuvaliwa.
0: Yebo ma.
2: Baba ngisangisho kunomuntu ongubufakazi bakho baba bemsebenzo yakho.
0: Yini kwenze njani?
2: Baba ngangiyese enkonzweni yekunisa imali yami babuyisa imali yami baba.
0: Okay. Ya.
2: Ay baba bese kunosipho bese ngikoleka u 6 months.
0: Mm.
2: Ngafika lapha enkonzweni angikwazi ukusebenza ngiyisebenza ngayisebenza kodwa bakale ndlela ongitshele ngayo baba ngelinye ilanga ngithi ngeke ekhaya ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umdudu okade eneso iphasela
0: okay
2: losi ma ngabe ngilifunde ngilivula leli phasela kunencwadi phakathi nemali ma ngilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angibhonise isikhathi eside kangako ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000
0: hayibo
2: alo zobuya athi enye zobuya ngibone baba kaphoshiwe
0: ehe
2: omunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzo zakho ziyasebenza baba
0: ya
2: azi nami nakukhumbula yini baba enkonzweni ngiprofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomunye wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile ngathi kathiwa akasekho emhlabeni. Ngoba kaseneminyaka walahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi wakhe ayiwona baba. U-right umfowethu kuyimanzi okwakhilo ezidumu baba lapha ekhaya.
0: Awu mntanami, hey. Lalela wemntanami.
2: Yebo baba.
0: Uyabona mhlabe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba uye njengesiprofeso sakho baba
0: yebo
2: Muye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubonile baba wavusa esho sikhuluma nje umilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhle konke mntanami.
2: Yebo baba anuni.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
3: Yeah okay
4: kwenzakalene kwena
5: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe amen
0: ubokade ungena.

0: 6,000.
1: Yebo baba nginjalo.
0: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet?
1: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
0: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
1: Bengingekho bengisebenza baba.
0: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
2: Manibonge dokotela. Ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTVini waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo laa mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi
2: Quantum?
0: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Sezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya baba uMavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
0: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
0: Egole Cartonville. Siyabonge kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala sifumane messages zemali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
0: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje kusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,000, 26 udlalile.
0: Wawena 10,000.
4: Kusekhona ke nokunye ke ngizazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
0: Hawu kwaku 90.
4: Kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlale ngo R10 la.
0: Wadlala ngo R10 wawina 90,000.
4: Inamba nje ngafika ngacela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele ina.

0: ba as a quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo la inodwa ngathi ngiyashwa nje u90,000
1: wadlala ngo 10 rand wa winner 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
2: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngasha kabili kathathu ngu3 rand wavele kwangena u3,400
1: ya
2: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
3: amen baba ucingeli imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongathi into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy awu 3 ngathengela ubaba kwami ngathengela ingane yami ngathenga yami Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla. Uthende sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: iBack to the Sender Stone.
3: Yebo.
1: Yeah.
3: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
3: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
3: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eyanje imali yakhona lokhu ephathi 1.5 njalo nje njalo lokhu khwela ummeli
1: liphelile manje icala
3: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
4: hawu Dlokovu mavula
1: nkosiyami
4: baba ngimthala nginawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosiyazi
4: kodwa ngogcobo lwa ekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanikube izingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata abo bafana labo bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela
1: ya
4: ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho omkhulu
1: ya
4: kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
5: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku
5: yebo baba
1: ya
5: ngathi ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakukothenga ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: haw
5: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphansi wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
5: I think ukuthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase ngena u13,000
1: hawu uvela manje 13,000
5: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017
1: hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakazi uthini lobu bufakazi ubaba sebethu.

0: indaba ye GBV kuphela sesifaka nalo S ofakwayo kuthiwa S for sexual abuse kuthi SGBV ngizobala no femicide leyo kubulawa so ithema ikhulumeka lento sikhuluma nje sokusidinga ukuthi kodwa kwami kuzokwenza kanjani kwacaca ukuthi this is also a spiritual warfare hamba ke sibhenga kulesi side ene spiritual warfare that's why sinomakhosi uMamkhize Gordon siphinde futhi sizoba no Dr Mzinto ngoba usisendele naye olwakhe uvo nokubona nokubuka ukuthi fine sinjani bakumlaba kanye no Dr Vuks kakhulu noBishop uVusi Dube okwamanje sisanaye uMamkhize asibingelele makhosi sithemba ukuthi usuku lakho lube luhle
1: ngiyabingelela ngase studio ngibingelele ngabalali lemkhulu
0: yes na indaba enkulu si declare as a spiritual warfare kulabo abakhulekayo nabasebenza kakhulu be understander nimoya nako konke so siyafisa ukuzwa ukuthi uphefumula uthini wena ngoba ngicathi sihlupa sonke lento
1: hey isihlupa sonke isifike endaweni la isisabisa khona kusuthi moya ibuka nje ubone ukuthi engazi ukuthi konakele ngambela ke manje ukuthi noma sibukele hayi akusahambi kahle esikwindaba manje sifanele ngampela sihlangane siyisukumele siyibheke ukuthi ngampela isukaphi ngoba uyaba nakho ukuthi uthi moyibheka uthi uzama ukuyijulela uyibheke uyibone engabuka nanani na ma case amadala ngabuka ngabona ngathola ukuthi engazi ukuthi nanesikhathi iba nesikhathi esicishe sifane khona nje igesi ngeke ngize ngiyimenshine engike ngayibuka ngayilandela ngoba ngibona yona lento eyenzakalayo ngabuka ukuthi hayi man lento yenzeka ngesikhathi esisodwa okungitshelayo ukuthi kusho ukuthi kukhona le moya le ngalesi sikhathi esuke ivunguza uzokubona mesikhuluma ngesikhathi se winter ngiqale nge winter kusuke kusuke sikhuluma ngesikhathi so kuba angisebenzise nje sokuba still like iyathula ithi do ngesikhathi se and then bese sesiyaqala sesiqala isikhathi sesama yila sesiqala siyaqhakaza lapho vuka khona so ngathi mayibuka ukubona ukuthi ayi le yakhe isendala yayi around the same isikhathi manje lokhu esikubonayo kuyisikhathi esisodwa uyabona ukuthi unakho ukuhambisana nemimoya yobumnyama unakho ukuhambisana nemimoya yobumnyama sijuleleke manje-ke sibone ukuthi kwenzakalani
0: no usungivezele elinye ipage lokuthi izinto masiyibhekisa usho ukuthi sibantu njengoba siphila sixakekile nje ilezimo ezenzakalayo sifanele sinake because uveza leli side lokuthi ivela ngesikhathi esithi asibe sojwayo sifanayo njalo
1: yes
0: so okusenhlizweni yakho nawe uma usucabanga uwedwa yieke yafika ukuthi sisimele ukwenzani ngempela cause sititekile manje kakhulukazi-ke thina abantu angishije elokishini ngibuzela bona abantu abangenaso abalokhu bebabazi isimo ngoba sase kulolu hlelo asisafuni ulokhu sibabazi sesifuna ukwenza manje
1: sesifuna ukwenza ngike ngikhulume kakhulu injoba uhlelo lami ngilazi nje ukuthi luthi sithini isintu ngikhulume kakhulu ngesintu mphathi wami ngikhulume kakhulu ngesintu ngoba ngike ngisibone ukuthi impilo uma siyiphatha noma uma siyiqhuba ngesintu usibuyela kutheni indlela okhokho bethu ababekhulisa ngayo iy'ngane inhlonipho ini eyayifakwa iy'mfundiso ey'nganeni whether ingane yentombazane noma ngabe

0: uze enye imali ukuthi uyibeke eceleni kuke kuthiwe ke mawusebenza noma uthola umholo kubalekile ukuthi at least ube nemali yenyanga ezintathu elingana nale oyiholayo oyibekile okwenzela ukuthi makwenzeka kungenzeka noma yini esimeni sakho seyimali ngabe uyasebenza noma ngabe mangenzeka ukuthi awusatholi lutho kodwa ukwazi ukuthi ukwazi ukuyiqhuba for inyanga ezintathu. Ngiyazi ukuthi mangasho mangabuza nje kubantu kuthiwa wenza survey ethize ukuthi bangakanani abanemali ukuthi bayiqhubisa into noma usuku ungayibali indaba khona abantu abahola namhlanje ngakusasa akusenalutho. So sibalekela lezo zimo ezinjalo ukuthi ukwazi ukuthi le mali enginayo manje izongiqhuba inyanga yonke akuyona yanamhlanje kuphela. So wenze ukuhlela uhlu lakho leyimali ukuthi uzoyisebenzisa kanjani kukusiza lapho khona abantu okuthola ukuthi ngubona umuntu unembezo wakho uyakutshela ukuthi lento engenzayo ayi-wrong. Akekho okubuzile njalo uyoza umuntu esithi hayi ngijabulisa umzimba osebenzayo awubuzanga umuntu unembeza wakho kushaya ngaphakathi ukuthi omunye athi hhayi phela iy'kweleti insila yomuntu. Akuyona indlela yokuphila le. Ngiyazi ukuthi omunye khona leli item elisetshenziswayo lokuthi yolo you only live once.
1: Right, right.
0: Ma uzophila kanjalo ngeke akuphileki kahle ukuthi ma ngithole namhlanje. Okubalulekile nje msakazi ukuthi ma imali wokufunda ukuthi ukuyibuke nje isebhenki uyibuke. Uqala lapho ukudevelopa iskill sokuthi ukwazi kungathi iyafika manje usunezinto ey'ningi oyihleli loyicabangayo ngoba awukwazi ukuphila ngokuthi imali yami ngiyisebenzisa budlapha noma kanjani ma as long nginayo nje eyokuthenga. Ma ke yafika nje usuca ngiyibhluke noma iyishethi noma yini and abantu kuthiwa abantu abanemali abeve bekhononda bethi ayikho imali kodwa abangenayo bafuna ukubonakala ngathi banayo. So
1: yes.
0: Ilezo zinto enye yengqondo noma ukucabanga komuntu okugcina kumenza vele abantu bathi ngizosavani ngoba vele akukho nento engizoyisave uyomangala ukuthi ba ungahlala khona umuntu ongafuni ukuyisho ukuyibheka ibhajethi yakhe ngoba uthi kusiza ngani ngoba ngeke ungisize ngalutho mhla wahlala phansi nawe wafunda ukuthi iqala uyothi uma usuphakathi uthi kanti lento engangiyibalekela yiyani ngoba lento iyisijwayeza ugcina uyijwayeza uzoqala namhlanje usale no-R10 usave uyithagethe ufana nabantu ngithi ziningi indlela zokusave nokubhajetha abanye abantu badlala iy'tokfela nasemabhenki kukhona iy'ndlela zokusave imali khona e-immediate khona e-fix ube nendlela uma ufuna ukonga imali fanele ube no-immediate ukuthi ngizosave manje ube nento esithi u-short term shuthi between manje nonyaka mase uba no-mid term mhlambe a year two up to mhlambe u-3 months not u-3 years iminyaka emithathu bese kuba ne-long term ukuthi mhlambe in the next future ngifuna mhlawumbe ukulobola noma ngakhindi noma ngithenga imoto akuzona izinto lezo ongavele uyicabange manje uzenze manje uyayidinga i-budget uhlale phansi ucabange but iba neplan ukuthi ngifuna lokhu kwenza manje lokhu ngokwenza lokhu ukuhlukanise wenzela ukuthi ukwazi ukuthi impilo ihambe yephambili ungahlali usengcindezini yokuthi awunamali.
1: Mr. Kwala, mabe sikhuluma ngokubhajethi ukusaiva ngenza kanjani?
0: Uqala la lento nje sekwabalula khona lento kuthi siphila esikhathini la information all over. Ngifundisa iy'ngane-ke masihlangene ney'ngane ukuthi yini umehluko phakathi kwe-information ne-knowledge. Information sinayo yonke indawo, ikhona yonke indawo. Siyayilalela, siyibuke, siyifunde, kodwa uma uyithatha uyi-aplaya kuwena isiyini lapho isiyi-knowledge ngoba leyo nto isiqondene nawe. Yes, information yawo wonke umuntu kodwa uma usuyithatha uyisebenzisa for wena ukuthi kusize noma uyirelate kuwena then isiyini isiyi-knowledge eyakho as umuntu oyedwa. Hlala phansi ubheke iy'ndleko zakho khona iy'ndleko lezi kuthiwa ama-needs impilo ngqangi ezingqangi empilweni yakho ngabe uyarenta la ohlala khona ngabe ukhokhela ibhondi ukudla imali yesikole qala ngalezo zinto wazi ukuthi le mali ifane nemali nje wazi ukuthi anginayo le mali awuyithinta awudidekeli nje kuyona bese ke kuyehla kuyehla njalo ugcine ube nemali kumakhono esalayo ube nawo 10% at least osavayo kube nemali entertainment ungabi kuningi kakhulu ke kwi-entertainment wenzise nathi sisakhula kodwa ke uqala lapho ngoba usuke mhlawumbe usahlala ekhaya ungenayindleko ey'ningi mawazi ma unika ugogo nje i-1,000 kwanele le uyakamayithanqazi kobonakala mhla ungabi nomusa kakhulu emalini noma ngabe uyayijabulisa noma ngabe uyijabulisa la uyijabulisa khona iba nesikalo ukuthi kuyahlupha-ke manje kwakungcono kuqala kusasetshenziswa ucash ngoba wawazi ukuthi ngizobeka kuleli khukhu le
1: enye ngizoyibuya kwahlukanisa
0: lenye ngizoyishiya ekhanda ngiyithinte manje sekwaba namakhadi kusetshenziswa namafoni kahle kahle kusiqhathane kuhle i-technology mama mayikhula iba khona but ma ngakwelinye isayidi ibiza ukuthi-ke njengomuntu iba nesikhathi ube nenhliziyo yokuyibamba ukwazi ukuthi angidluli la noma ngabe

azofana noBaba kaJairo abangeke basho ukuthi musukulibazisa uJesu ngoba ngilandele asho kumfazi womopho. Baphi obaba abangeke bakhalela amalobo labo njengoJosepha? Baphi obaba bazoba ngamadela kufa njengomfelo ukholo uStefane aze athi inkosi ungababaleli lesisono? Baphi obaba abazofana noPawuli bathi usasho kuncane ukuboshwa mina sengilindele ongaphezulu kwalokho okuwukufa? Baphi obaba abazofana noUriyumheti bambele iqiniso athi ngeke ngiye kohlangana nomkami umphongolo kaJehova usempini? Baphi obaba abazofana noElkana ongamlahlanga umfazi wakhe noma eyinyumba owayezama ukuphisabela esiphindwe kabili? Ziphi iy'nsizwa

0: the same police, the same bill.
1: Kunensebenzo baba asinikeza yona wathi sifake ku 25 liter uvuke ngo 12 ukhulume bese umthetho ukhenge uvuke yogesi kuleyo nsebenzo ngabona ubaba emi ekhonini egqoke isuit e-cream white ephethe induku engathi ubalanse ngayo ukuma kwakhe wangimemeza wathi baleka uthe suka washongolaka wathi yena ngaphansi kwetafula angazi ukuthi nachaza ukuthi lolo phupho ngangena ngaphansi kwetafula ngokwalokho.
2: Angubingelele kakhulu mlaleli weNanda FM, ngibingelele umlaleli weSiyathuthuka FM, ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Angidlulise nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngomgqibelo kungizobe ngisestenga Town Hall. Isikhathi kuzobe kungu 9 o'clock ekuseni kuya ku 2 o'clock. Ngicela nisheshe nifike abantu bakithi, ngizonikhulula, ngizokhuleka, ngizoqaqa izinto emndenini. Umema bonke abantu, abantu abakomandeni kohlomendleni kostenga, Great Town, Madundube, Maphumulo, abantu abakonkobongo, abantu abasegradville eThethe, bakothembeni, abantu bakoshakasheti, abantu basothongathi Verulam, bonke nje abantu abasondelene noDukuza. Ngizobe ngilapha eStenga Town Hall, ngizokhulekela abantu, ngizobe ngiphethe ikhombo kamavithiza. Ikhombo kamavithiza engizobe ngiyiphethe. Ngizolwa, ngizovithiza yonke into elwisana nempumelelo yakho mlaleli. Imindeni donsa kanzima, imindeni ixabana yodwa, obaba, umama, sekuligama ukuthi ningabashadikazi, sekuligama ukuthi inina abaphethe lowo muzi. Kunemimoya engenile phakathi kwegceke, kunemimoya engenile ebudlelwaneni benu, ninezikweletu, nicilile zikweletini. Ngiphethe umavithiza, ngizovithiza yonke into emelene na. Ngifuna umuntu mina othi ngihlupheke, ngifuna impilo yami iphumelele. Ngifuna lowo muntu osho njalo angilethile isonto kodwa ngilethe isicazululo. Angilethile ukuzoshaya izandla ekudala nisonto abantu bakithi. Sengifuna umuntu mina othi mprofet ngiphathe imali iphela izinsuku ezimbili zingakapheli. Ngifuna umuntu othi la ekhaya kunamagundane, la ekhaya kuhamba iminenke, la ekhaya abantwana ngama weekend babuya ekuseni idakamizwa ngathi idayiswa la ekhaya. Ngifuna umuntu mina othi mprofet ngicela uzongikhulula ngiboshiwe. Ngizobe ngiphethe iyona ikhombo kamavithiza, phatha umnikelo wayo ka 250 rand, 250 rand. Ngifuna abantu abaserious, ngifuna abantu abafuna impumelelo, ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni ofuna ukuphuma ezikweletini ngifuna umuntu othing ngiphatha imali ngingena esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo indoda ethi inenkinga emzimbeni wayo ngizobe ngibakhulekela abantu ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo futhi ngizobe nginilapha umuntu oneyilonda umuntu ovuvukalelwa zinyawo umuntu onenyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo nomuntu okushisa esifubeni umuntu oneBP umuntu onoshukela ngizobe nginelapha bukhoma ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu ngifuna lo muntu okhe othi prophet ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili mlaleli wami njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho iChannel 261 1KZN TV uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo ziyashintsha izimpilo zabantu bantu basestenga namaphethelo bantu bakomandene bantu bakohlomendlini bakosthebe bakoginga indlovu bantu bakodendethu nangu uJehova enihambele ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavithiza ngizovithiza izitha zakho ngivithize konke okuhlupha ikhaya lakho konke okuhlupha impilo yakho izinsebenzelo zomprofet ezizobe zikhona kuzobe kunomkhuculule lembize namandla elapha izifo esezehlule emzimbeni womuntu uzobe ukhona unoyimanga uzobe ukhona umashanela izobe uzobe ikhona le oil yodumo le oil ewinisa abantu emakhasino le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini umkhanyisi oil engikhuluma ngawo ngithi mina bantu basestenga namaphethelo uJehova sekuzwile ukukhala kwenu ngenzeka bocaba ngothi uzufe ufele leso simo sengifikile bakhululiwa abantu umhlaba wonke ngizokhulula wena 9:00 kuya ku 2 Estenga Town Hall uzokhulula abantu ikhombo kamavithiza ngizobe ngiphathele yona
3: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvalo sokwemukela
4: yebo baba linjani
3: siyaphila
4: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
3: ya buthi ubufakazi bakho
4: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
3: yebo
4: yebo baba ngithe lazama baba ngahlangana nomuntu othi malizama umfuculula ngicela ngawe baba
3: ya
4: yebo baba ngithe lazama na uthenga umfuculule ngifuza baba uthe ungakapheli 7 days baba
3: ya
4: uthe ngapheli 7 days kwaze kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ngiphuma kodwa lasizongifuculi wakho baba
3: ubukade unezinsumpa ngaphansi ma
4: Ineyimpumpa baba ezinezilonda emacaleni
3: le nto ibisinesikhathi esingakanani
4: yo mhlawumbe 2 years baba
3: i-2 years iphelile
4: yebo lingasizakali baba
3: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
4: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
3: uhlambana ngawo ubuntu bakho
4: yebo baba yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi ngumntu baba ndithele sahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandize etorhweni kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge
3: umsebenzi uvulekile manje
4: uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikile intombi yonke baba
3: Mana kusho ukuthi lezilonda bekuzilonda ezisichitho ngoba kunela kwalapha kazona sekuvule kumsebenzi
4: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo, sisho lokhu sithithwe. Kodwa ngithe sokuba kuba kumafala, kuba

0: wafika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngisho ngaba se workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu
1: ewo ba
0: Iza kimi kesha lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kehle woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola
1: ewo baba nge
0: Sibonga wekhehle kwabavula kuvaliwe nyoka mukela
2: Amen baba mavula kuvaliwe
0: Yebo ma
2: Baba ngisangisa kunomuntu ukufaka bakho baba bemsebenzo yakho
0: Yini kwenze njani
2: Baba ngangiyese enkonzweni yebuyisa imali yami babuyisa imali yami baba
0: Okay Ya
2: Ay baba bese kunosiso ke tangoneta u 6 months Ngasiya lapha enkonzweni ngikwenza imisebenzi yokusebenza ngayisebenzi kuba bakale ndlela ongitshele ngayo baba Ngiyini la ngithi ekhaya khaya mangifika ngisuka ingane ngimtshela ukuthi khona umsiso kade enesho iphasela
0: Okay
2: Yothi mangabe ngilifunde ngelivula leliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi isikhathi eside kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile lelibule kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
0: Hayibo.
2: Uzobuya ngiphosa. Enye izobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Obunye baba la engabona khona ukuthi izisebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azama nakukhumbula yini baba. Enkonzweni ngiphrofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazomunye wangihlalela ngomfowethu owalahleka
0: okay yebo
2: yebo baba hayi baba ngicela ukuthela isimanga ngokuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile kasizathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka umfowethu ubuyile mebuya baba hayi amazwi akha yiwona baba uright urit umfowethu kuyimanzi sowathini ezigumu baba lapha ekhaya
0: Ah umntanami uhab hey lalela wemntanami
2: Yebo baba
0: Uyabona mhlabe kufunala abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathe eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba Uye njengesiprofeso sakho baba.
0: Yebo.
2: Uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubuyile baba wavusha esho sikhuluma nje umilo esihlumu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhle konke mntanami.
2: Yebo baba amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
3: Yeah Okay
4: kwenzakalene kwena
5: Bingingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe amen
3: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u2 randi wayo idlalela wasufika uwina 5000
5: Yebo baba u6000 kahle kahle
3: 6000
5: Yebo Bekubo 6000 ngangithomba ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 randi
3: Ushayele nezandla udlale ngo Udlale ngo2 rand.
5: Yebo baba kunjalo.
3: U2 rand wakunikeza 6000.
5: Yebo baba kunjalo.
3: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
5: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelela ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le

0: sebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ingcelo sondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
2: Manibonge dokotela. Ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi fasars isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya baba uMavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala sifumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfanisenu wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuweni. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi ngisoloko ngaqala ukudlala, ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngiwina. Ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela, ngase ngincunzulwa kule kamprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile.
1: Wawena
4: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
1: Awu
4: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasemgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlala ngo-R10 la.
1: Wadlala ngo-R10 wawina
4: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick. Ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line note ngathi ngiyafika nje u-90,000.
1: Wadlala ngo-R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema uMavula kuvaliwe?
0: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kocobo lika baba uMzinto Ngema elongaqala nje ukusebenza.

0: Sebenzo zalayikhaya esifom 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela icall center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: ya
0: na manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkozweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongazi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy. Awu three ngathengela ubaba wami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngoDisemba walokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: iback to the sender store.
2: Yebo.
1: Yeah.
2: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu manje imali yakho lokhu ephathi 1.5 njalo nje njalo lokhu okhelumele
1: liphelile manje icala
2: phelile manje kade yile nje ngoJune
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: awu Ndlokovu mavula
1: osiyami
3: baba Ngimthala nginawe like. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo nkosiyami.
3: Kodwa ngoqobo lwa ekhaya. Ey baba. Okwami kuyaxoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Abo bafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Yeah.
3: Ay asambe so bayitshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngoqobo lakho omkhulu.
1: Yeah.
3: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugqobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwaqobo likaMavula kuvaliwe?
4: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku.
4: Yebo baba.
1: Ya.
4: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10. Ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto. Mangisebenza lezi zinto ke Nayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: Haw,
4: ngizotshela yena umama ukuthi la inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina na inyoni ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
4: Hayi seng uthi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase ngena u 13000.
1: Haw, uvela manje 13000.
4: Wawuvela kwasanza. Cabanga ngokusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13000. Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile.
0: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona lapheni egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba izansi

Vuka, vuka. Wembathe amandla akho. Right. Into yokuqala engifuna uyibuke la makuthiwa vuka kuze kwaphindwa kabili. Vuka, vuka. Bamba, vuka, vuka. Wembathe amandla akho. Right. Unkulunkulu into mayibalekile uyayisho. Mangabe iphinda. Unawo singasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile, uNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda, sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sethiwa vuka, vuka, uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo. Akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka, noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofeti, ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ecindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo, okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli, ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igamala leyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa. Musukuhlala kanjena izinto singalungile. Vuka. Uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena, awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko igcinye icindezele ngale ndlela ukuthi kungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Uvuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka li awareness. Lize xwayiso sokuthi vuka. Lele lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni, ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni, ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ngayo.

kudla unguwe nje ungenamanga bible ke iholela abantu emandleni lalela kuthiwa vuka wembathe amandla yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi kodwa into ongayembethe amandla awubhathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela lalela lalela lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho amandla awekho lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi ibhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginesevisi enginayo amadeyithi akhona abekiwe kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibhathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala ma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini ma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikela insebenzo uzophakama uma ngimnikela insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kodwa nguye ongenamandla yebona ukuthi mangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe nje egcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqimbe nje thotha umnumzane uvuka nje uqimbile nesinene uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenki abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lalela usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athize umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu ayedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda.

nesinikeze isikhathi lapho ngichazela khona ngalamandla. Kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo. Hayi ukuthi ngeke uqashe, inkinga awunamandla, ngabusu qashiwe. Qasha kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa nje kusekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoshwa. Hayi ukuthi ngeke urejistwe, ngabusu urejistiwe, inkinga awunamandla wena. Ulula wena, awunamandla wena, ulula. Uyatakateka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona. Ngomhla ka ngalama date akhona. Lalela, angene kuma products. Ngoba ngizokutshela lento yamandla. Kukhona obhala kahle othi qina nenkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba yabona amandla maye ngeke izinto azenzeki. Ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa, lalela uzowasho, uzoyasho amavesi nemthandazo, kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kahle uthi qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi lobhala kahle vuka wembathe amandla. Ngisazoqhubeka ke ngikhulume ngamandla. Lalela, angikhulume ngovikizitha nangamandla awo. Uyamizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvikizitha. Le bhengela linamandla ekuvikeni izitha. Amandla akhona okuvika nje izitha lu 250 kuphela. Akufanele ulenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela. Uvikizitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla, akhona amandla akuvikizitha okuvika izitha. Noma bayagadla noma benzayo, lalela, uvikizitha okuvika izitha unamandla okuvika. Hey, uyangizwa ukuthi mthini? Uthola uvikizitha ibhengela 250 kuphela, amandla okuvika, okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayithi, makuyisitha nje. Sibe nebhengela futhi lekha elamandla elepower. Le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami. Angidingi ukuqala, kumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga, ngisonisa ngoma, ngithwasisa, ngithwalise, angiphehle amagobongo, angiphothuli. Angeza uthi ngithini? Ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo. Ngigcwaliswe ngamandla, ngicotshiwe, ngicotshele wena, ngicotshele isimo sakho. Kune bhengela ebiza u-3.5 la ekhaya, eyokwenza izinto zenzeke. Ungaqali indlini endleleni. Ungafinjwa muntu ma uzokwenza izinto. Uvimbeke uqale izinto ziphelele endleleni. Lalela, awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela. Le power bhengela la mali 3.5 ayinto ekuchazela yona, ngoba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale nami phansi. Hlala nami mpela, ulithola kimi nje ngqo lona, awulitholi komunye umuntu. Bese kuba khona elinye, ngaba ibhengela ngaba yini class, u-7.5. Lalela mina, mina ngizokuphakamisa, mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani, mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona. Angizwa ukuthi ngithini? Mina ngisho sebekutheni bathini bathini. Lalela, le nto izokwenzeka, le ufuna ukuyenza izokwenzeka. Zinika isineke nami, angijahile. Nginohlelo-ke olusha la kulamabhengela amabili. Okay, kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona. Ne-program ke enayo. Ngizozisho ke inhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize. Period of 3 months, period of 6 months. Sisazokusebenza nje. Sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje. Sisazokusebenza, ngisazoqhubeka ngichazekele lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi nhlelo ka 3 months, inhlelo ka 6 months. Hayi, mina ngeke. Uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke. Lento yokuthi wena usudlala abantu, udlala abathakathi, udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha, bafundela kuwe ngisho abathakathi nje bezifunda amakhola zabathakathi. Uyazi ukuthakathi umuntu nje ofundayo. Yophela yonke leyo nto. Thula uthi du. Ngizokunikeza mina izinsebenzo. Mina umthakathi ngimbonya aheyize, ahambe sanga nekhanda, ahambe ekhuluma yedwa endleleni notokoloshe bakhe. Hey, kuyoguga imfane yakho. Ngeke. Kulethi kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umthakathi. Yini yona umthakathi?

ngokuphumelela owehlula izinto. Uyawadinga la mani. Amandla okwanda. Ngizokulalela uma ungeke wande lawo mandla lawo. Kushuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo. Wande ngokwemfuyo. Wande. Ukwanda sikudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awanda umandla. Ngoba amandla kumele ahlule izinto. Amandla kumele akuphakamise. Amandla kumele akwandise. Ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho. Amandla kumele andise ngisho imfundo. Andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla mayisekhona. Aqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Ayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga. Ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi mina ngizobeka le nto. Ngoba amandla asuke ezweni elingabonakaliyo. Asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali. Iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi. Ngiphathele amanzi ngo2 litre. Phathele amanzi ngo2 litre. Ukuze mangidedela le nto ihlala kuwe. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi. Yabona amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leto umuntu uma uthatha nje ibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya uthi bese uyalivala. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi lapho, ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni likamoya. Phindaphila aphi abe umoya aphinda abonakala. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya aphinda abonakala. Ngithi ke uma ngizokubhathisa amandla, ngicela ungiphathele amanzi. Angisena ndaba ke ukuthi awompompi noma wani. As long as kungamanzi, ngiphathele u2 litre kwamanzi. Bese uphinde ungenzela nansi into. Angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngase kuphele ngonyaka. Ngibhalela nje izinto ezinhlanu. Okuyizo niyazi uxakwe izinto eziningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela. Kulezi zinto ezinhlanu ngithi mina asibuke, unginike u-October bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January. Bese ubuya uza kimi ungitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Unginika ukuthi angizwe u-October uzonginika u-November, unginika u-December, unginika u-January. Bese uyabuya uzongitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Phela kuyo into yokudlala le ngizokunikeza yona. And ngifuna wazi ukuthi amandla khona. La kufana nokuthi nje ngifuna niwanambithe amandla niwezwe. Hawu siyasithwalisa ke umprofeti. Hey wena, lalela wena, ngithwalisi mina. Ngiyakutshela mina, ngithwalisi mina. Hawu Nkosi yami, siyasithwalisa. Lalela, ngithwalisi mina. Angeke ungifice ngihlabisa iy'nkukhu mina, ngihlabisa iy'mbuzi. Ake ungifice mina ngikwenzele into ngegazi elithize. Angezi ukuthi ngithi ungayihlaba nje inkukhu sizidle, ku-right. Ahlaba